0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Sabo kok duku tamani pia korang kanali ya. Nara kok duku baik kerende. Two three two six two five three Kokdung number. Hello.
1: Hello.
0: Lam sago sam ka bukhu.
1: Dugrani khorna mala sahar tong takhu.
0: Bukhu no lam sago.
1: Takhu do hamba takhu ang tabu ke mai tabu kisi sa gan khanarang mata. Mai tabu kisi ang ukulu ke mai kisi sa khanarang mang khorang zamai mai tau khang kisi sa ba. Komala poti hai ingzak ro khata ang kuno sasu sasla sumarang liya.
0: Anam wahana buku komlapati by the subject of Samu.
1: Ini, aku korang ramai malam mana? Hai, Chong Kang.

0: manan haima tongo oro srai srai ngyang ke tagaisa number o khlai di chini tagaisa kokdung number ka 94850 07172 95 94 850 07172 o kokdu kainion ro khlai mano Hello. Lamsago khulumka sabongka taku.
1: Khulumka ta ko chalo bang jibon ni chalo ki.
0: Teban dalni chalo. Sadi. Rasmalani koko tini donno maniko ni kok salai ta manike. Donno maniko ni bufani phani mungta mo.
1: Donno maniko ni bu phani bumo.
0: Hello. Kisah sekang ang, ang kisah sekang nor no,
1: udah manik ya tiba.
0: Dan no manik kau nipu fan pun mau udah manik kok. Neng no udah manik kok. Udah manik kok tiba.
1: Kamu udah manik kok hanya tongtang kah pak?
0: Hah?
1: Udah manik kok hanya tongho.
0: Donno maniko ni bufa ni bumo udai maniko hai matungo. Logi tong di. Donno maniko ni bufa ni mung tama. Ang kisah sekang no sai kenarka. Kisah sekang no ang sai kenarka. Hello.
2: Hello.
0: Lamsago sabungka.
2: Langsung aku tak anggur ni, mana malas kerja.
0: 2326253 kokdung number abon kare nyai te kaisa kokdung number bu khulup jak tongo hello lamsago samuka taku
3: ang koi wan jong bisu sabi do
0: dara e sadi donno maniko ni bu phani mung tama
3: donno maniko ni bu phan na ngamun dai koi la maniko
0: na chaya ko
3: Jaya
0: kuna. Belai hambai kok dua baik keramahan bagi nai. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Serai ke network mama jaga thang call khalai di. 2326253 kok tu number. Abang karai tiagai sa number butonggo. Hello. Razgat ni buku gono la kisah di.
2: Ang kaya apno ang kita kena asak muncul gomarang liya kah kah kah kena balik wate bang ribui. Udui manik ko ni yang kah kelayu.
0: Neng kah udui manik ko neng kah kelayu na udui manik ko ya, ya. Bela hamai kau Dubai kerangban bagi ni, ti sabtu kau Dubai. Dari part part ke kau Dubai kerang di.

0: Opisa rong ni bihik hunmaba buribo burunyota.
1: Hai no se burinyai thok. Aru ni bising rigenai bu nacho khengkai ba. Belai nyong khatu.
2: Padi sar. Khulum ka amedam. Padi. Washeno nok bisingo no. Pai asuk pai sidi sar. Thangde. Hey suron. Nungu. Madang saka ni lamthai kari gui. Boi rigalala.
1: Omotamu ni asuk ke hatali. Kubuk say tong khaba sino. Madam buku mutubi kija tonggra di. Sar, nung bo buku kija mutubra di.
0: Omo bela nyonggui tong khabla sa hano. Lamtai hini ba. Omo lamtanya to soli tong si ba.
3: Da ko. Tongmai gra di. Teruk teruk hanyo. Komuni thang bayan.
4: Onok bo tamu ni asuk menak ni kungjak sa hano. Hoku bo biang ni asukai kubuk say tong kha.
5: Tabung no mai mui shong baye. Thabani hosunarok no. Butare kariwi. Kabu bay manita, abu ni bagai hoku dumi tonggra kata, tabung no nongkori thang bayane.
3: Basa, belai ke pali angi tong kata, hai ada, nini, bukhanai rogo bo bebag no thapla, bolja gi tong bay khabla sah ne.
4: Eng kena nota, basa, ano tui siki sa karo paygra di, tui kangi tongka.
5: Tonggra di akon, ang tui nahari paygra na.
2: Hai ke suron, nung thang di, ngandi no ko thangge. Aro a baka sakani butuk tuk nyo kari wui somui di paigra di
5: madam hindi khai tui nungna khai lotarok su sujage baluk suk baikha sal phaike samung paile ya lotarok hunani jora se man liye
4: basoi nini o lota ba tobluk hamsi butui haino ungi tong khabla sa
5: au madam buirong no o lotarok bai tirok kharinan sudu se tumarok bahai ungi tong shiwo
4: o kharma bo omung belai no ungi tong khabla sa Hindi tonggra di basoi tabuk nungra liya ulote shrapsa tonggoi nungsinu oi nungyango kisa phaigra la
3: tamsa
4: hindi thanglai chinai angle orote tonggui mangla kha tamo rokba ashuk khadrung badrung ngi tongbai kha nokni khoromai rokba waisha phanosi bupra jagiana lala liling hainosi budul badal krai tongbai yo himsi di nogo thangi paile ma jasiwo nini kok tongkhai daiti paidi thangdi
3: tonggra de akko Hai pelak tabuk sepai mani, kau rok simi pano, pai lagi rana ta. Ata suron, nung kisah yang apa lagi rade?
0: Tamu sar.
3: Kanak rade, ata suron.
0: Dosa rade sar.
3: Anu logi ne amu ba, tong nasi soli angi tong kabla se.
0: Tamu gusya sar.
3: Kubi kong nasi hasinu, anu logi ne abu khay, amu hai rubu rabai rogo, sag rok, shojak ye.
0: Abu khay yang nani kau nu, doa kau tong rade sar. Ata thara, nung yang apa kisah lagi rade?
2: Tamu sar suron.
0: Supervisor, sir, bhai, bihik, madam, ba, tongna su soliya, thang jina su ni tong khabla sa.
2: Tamungoi, ang borong ni bagoi, asukai songoi sugoi, jugali bai mani khai.
0: Khana diya ta thara, ubui kok na sasinu.
2: Tamu sa diya kon.
0: Nini nok ni ligla gai tei, rubu rabai rognu nugui, borok oro kisapano tongna su soliya.
2: Hankai, ani asuk ni jugali bai mani khai, tabuk tamung na hino.
1: Asuk no hinkai himdi. Nina juga lebay merong no, u ata kesung ni nongat isi di. Arafano, cari dah hoshiwan neng. Nini nongat le borok caya, apa kang kaham kayu cayman ka?
2: Tamu hunmani kok sabo?
0: Neng borok no cari nani no hunkay, hanya mak kayai. Tamu hin neng, gora gosi sadi.
2: Bong ni bagus ya, asuk juga lebay mani hunkay ba. Dohai ke, kesung ni nongat panon, cari wih dohor sinota hunkay ba.
0: Hai ke? Nung nini mai mui rok no, aro ata kesung no ko pano tubui pay sidi. Ang borok no, aro ata kesung no ko telanggi, thangbai sini. Nung kana bule?
2: Do hai pano, kai gera di. Suron, hai pano, ajalai no ani logiwo klang thani do, mani kuni rok tinya langen.
0: Angka, nung thangdi, nini aborok no, thamungui tubu baji. Ang borok no telanggi, thangsok sini.
2: Do akon, thanglay sok di do.
0: Supervisor sir, temi adam, baji sung tabu. Kubuni noko se thanglai sinai orolia
4: tabuk te borore thanglai nai ba
0: madam sung tabuk thangnani naimani hinke belai ka hamte belai sapsutra nogono thanglai sinai
3: do hakya ba hindi ta thangi nalai grana tamha
4: do ko hindi bomoti rok bo nai grata
5: tamonglai kha tabu
2: u kusungni noko se thanglai sinapo
5: nini noko kha engliya haida
2: madam bai sar orot tongnani soilia pu
1: tabuk kai jeng samani kok rok Nata nang kasa.
2: Kok ta bang di. Dak di mani rok se. Jono mungsa mungsu suk tinya ni khai di. Hindi, to.
5: Ta mugile bunyi nok roko. Thang na ba tabu.
2: Tini nok.